0: Mbonga nika.
1: Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbonga nika. Mbon

ngulungulu ko sambal wala kadari munelo bangula kangulu ngulungulu ci panga badadi badadi badadi badadi eyo walunga nyinga nyin ba ko munen ba ko jungulu la ngulo ma wajana ngina ngulungulu ko sambal bala ka bende ndaga ba fike foko nay ko neko bari mena ka tembu bari mena ka tembu kayi baka baka ni kayi baka baka ni mun kongala mun kongala mun kongala